Carolina. Meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. Kung saan ka pa, ay tinanong ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawara ng parangal. At yan po inirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, katayin pong magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Health Center. Ang cellphone number ang ating pong group, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-5

0: Sir Benzer or kaya bisita tayo personal ng ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pakitrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So sa mga kaubayan natin na subukan makipag-ugnayan sa likod Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Madalana ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DGX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. Mag-DGX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DGX 500.
3: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DGX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DGX 500. Bibili sa mga butika.

0: kalaban. Sweet 97.7
1: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DJX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DJX 500 araw-araw. Mabibilis sa mga butik. DJX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DJX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DJX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DJX 500 sa mga butika.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines Sardines mo na, ang number 1 na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
5: Kape na.
6: Sana lagi.
4: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
7: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Powdy Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
8: Ugaling uminom ng PDA Powdy Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
9: For better life.
10: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
11: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
13: Let's get back to the music.
14: Number one for today's hits and all-time favorites.
0: Sweet 97.7.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD Marketing 2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! My 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
2: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
3: GTX 500!
4: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa GTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: GTX 500.
5: Bibili sa mga puti.
3: GTX 500.
5: GTX 500.
3: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang GTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may GTX 500 ka. Panlaban. GTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Grains Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Sa agos ng buhay, may mga pusong nahuhulog sa mga patibong na makamundong kaligayahan. Hindi napapansin ang halaga ng spiritual na pag-asa.
4: Maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan at makatayo kayo. Tarot ko.
5: Luke 21:36. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
6: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: kalaban.
1: Sweet 97.7
2: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swabe yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
9: Ang dami naman yan, nakakalulak.
8: Malulula ka talagahan dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
9: Grabe pala ang Disadeco.
8: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid, o death benefits ng members.
9: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
10: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
11: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
12: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
13: Naku, Mare! Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
12: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare!
13: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
12: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
13: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
12: Ay hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
13: Ay, aba, Mare! Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah!
12: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na!
14: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Let's get back to the music.
2: Number one for today's hits and all-time favorites.
3: Sweet 97.7.

0: Po na kayo ay subukan nyo rin po ang Doc Limbel's Coffee dahil para sa akin ito po ay nakakabuti sa ating kalusugan.
1: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapan nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong lingkod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang, give and take. Na take lang, take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Eh, nasabi natin si Mami, isang mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Mayroon pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapress. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Lumapot ng 180, 200. At hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagyan mo silang dila ng Katapress, mababa agad. Sumagsabsek agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, mababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano. Paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom mo yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water, at saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ng dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ng doktor. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Kahit di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako nung tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood at iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible eh, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag manggang masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, pumutok ang ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabangis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir, ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahin blood ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na high blood sa malunggay? Meron bang na high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang inoverbalitaan? Pero sino nung may pong namatay? Marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong masaluyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo. Magdulas yan. Pang-fiber yan, panglinis sa kolon mo. Kaya bakit ka na high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit din ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-highblood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng organ ng ating bituka. Pero kung ikaw, ay 3 araw na, hindi ko pa nagbabawas, ma-highblood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag-minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Rambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung side mall natin, back to back, Bionic Alternative Healthcare, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, ang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
2: inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Soño. Hanggang sa muli.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe.

Eve, dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Laban. Sweet 97.7.
1: Ako po si Danny Miranda, isang brandshead ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
2: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab niya na.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
3: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
4: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
5: Fiber first!
6: Fiber first?
7: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
8: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center, your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And Ulti non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
2: Your beauty is beyond imagination.
3: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika.
5: Let's get back to the music.
6: Number one for today's hits and all-time favorites.
7: Sweet 97.7.

0: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
1: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
0: Ilang taon po kayo?
1: 44 na po.
0: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
1: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
0: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
1: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
0: Bionic Capsule?
1: Opo.
0: Okay, ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
1: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
0: Okay, salamat, ma'am, ha.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansimpapawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonyo, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Magandang araw, mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga ito? Maulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lating itong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no. Ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, limang klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pa napakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, meron po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa Brother Enlo ko, pinalagyan ko ng sili. Mahangang talaga. Pero tandaan niyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam niyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili niyo, walang makita na umulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, nampuot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka ang sili ang ginamit mo. Ay doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, yung kayo daw ang clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. O saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase sakit, ang pinakamaganda unahin mo, ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, Awante Opera. O, di ba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, tinuro ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawara ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, punta na. Ano yung isang pangalan? Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ng ating pong globe, 0917-8874, number 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ng ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na, subukan makipag-unayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
4: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
4: DTX 500. Bibili sa mga butika.
6: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na ang number one.

0: sardinas sa bansa. Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata. Dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Best days, all the best music for your ears.
4: At 96.5.

0: 7.7. Magandang hapon mga sweethearts, oras natin 3:30 na. And this time check's brought to you by Pao de Arco, Balik Sigyab, Balik PDA.
1: Sa mga sandaling nagpapanggap tayo at naglalakbay na parang may maskara, ano nga ba ang totoong anyo ng ating pagsamba sa Diyos? Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin.
2: Matthew 15 verses 8 to 9. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
3: The radio station that plays you nothing but the best music.
4: 97.7.

0: to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
3: Saan ka pa pupunta?
2: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
3: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
2: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
3: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
2: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
3: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
2: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
4: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX3 ko.
5: Isa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX3 ko.
6: I am 24 years old, and ito ang
7: aking mga kwento ng pag-asa.
8: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
9: Pinagpapin na ako next year.
10: Feeling ko 55 years old lang ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
7: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
11: Naimpag mahal daw tayo aming kaiyak sa Pugu. Doon sa diya makakabsat ko nga da jay Cebu. Kablawang kayo matapu ti naimpag mahal daw tayo amin sa ili tayo nga Pugu. Siya ni Daphne Bandairi, 55 years old. May isa nga na apuinti ti barangay Tabora proper Pugu La Union. Dahil ito ti istorya ti MXT. Na siya at matapu ti pinagbiag ni dito'y Pugu La Union. Kaya ni madagi ito mga pamilya ako si pagkabisya sata ako po nagi may tak na ako yung si barangay treasurer busy ako mat ako nga aramid di report ni si papers ako kaya nga man di report me kaya nagdumapay ako nga trabaho dito yung barangay ni so mati pagkabisya ako mat ako ato yung pandemya nga tempo sata ako narigas ako sa barangay apuhinti, sumpasulong kami mo agay dagito'y tattao ti barangay ni, dagito'y protocols ti barangay na ipasurot ti gobyerno tayo apo nga ag-usar ti fish mask, fish shell, dagito'y halos inal daw kami apo nga adagay barangay hul, agbanbantay apo, then agagay dagito'y tattao dito'y barangay. Narigat mo apo nga dito'y balay. Dudwa kami lang ganin dito'y balay ni sa'y anak ko na panagtrabaho. Hamo nga makaawid. Sa dati daron pandemya nga napasamak pata. So nga handa mo kaya't na pabakasyonan. So nga, si kami lang dito'y balay ni na mabati. Kinilakay ko. Ano nga mulatan ati iyumi si anak mi na hanga makasangkot. Ang worry at mo itaas para maibisan si worry apo ko at ang kararag tayo kung sumurot tayo apo no anyaman sa protocols nga ited si gobyerno tayo pamamaraan si guidelines pata si pandemya. So nga ang kararag tayo sa baring malpas dato yung nga makasamak si pandemya kung makatulong tayo mo at si sabali nga tao. Ada may isa nga kailiyak dito rin na in-spread out na nga makatulong ato yung MX3 ipada na nga tao padasit ka no. Ito nga pinadas ko mo na inanata sa itumutiyos o sarik na inal daw nga inuman. Siyempre hamo mailahan tayo nga maano ako nga. No maminsan adati sakitin tayo, tibagpagi tayo sa medyo bumakit mo tindi tao. Dapo sa nangato gamin ako ti BP. So nga ko nanakanyak pa dato sa shock na nakainumak si MX3. So medyo na tapada kami mo na high blood na lumog. At dinilaw ko ganyan ito na nga medyo bumasit si Bagim ko na nakwet. Di pinag-usar ko ito yung MX3 pa dato sa mayat ata sa iso ti inumok ko na. So inal daw nga para high blood maintenance yung mabang-mang arang ka nga nung uminom ka ito yung MX3 makatulong sa ri-ri na ko na na. Nabayagak mo mininom sa MX3. Kurt, si kayo apo, padasin nyo mo na uminom para makatulong ato yung apo si salon at nyo. Hindi damdam mo nga minumak MX3. Bigat sin maraliig, malum, data. Ngam, hindi medyo manabawbawasan si saksakitin di bagbagit. Medyo na bang aran na. Minsan laangan si may sangal daw. Bigat laangan si pinanginom ko. Medyo pumisa, mariknak si Bagitkot sumaysaya at noong minumak sa MX3.
3: amin din ang makmut idi ti MX3 coffee ng at adult yung inainom ko nga MX3 capsule idi kat kakalayo na ka makaturturog lapo kakalayo na makuyat at jay no makain na MX3 medyo pumiksa nakatulong kanyak sa MX3 kin exercise ako nga inaldaw inspiration ko tinangtod di piksa kanya si MX3 capsule ko da anak ko that means may sa anak ko sa city apo napubri kami lang nakapalpas una si panag-eskwela na si nakatrabaho nga dagos at yaman na si adu si MX3 nakatulong sa MX3 si salon at ko kin exercise kin healthy diet. Ang MX3 maitulad ko sa isang bituin na nagbibigay ningning sa buhay ko. Pag-asa, nagbibigay sigla. Siya ni Daphne Banderil, Ilocano. Dahito ito yung istorya si MX3.
0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
9: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw.
0: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
9: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
0: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
9: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
0: Okay ba?
9: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
0: Yung rice coffee.
9: Masarap.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
12: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
13: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
14: Let's get back to the music.
15: Number one for today's hits and all-time favorites.
16: Sweet 97.7.

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And okay, non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guardsy Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guardsy Plus with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GARD-C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
8: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
7: 24 po.
8: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
7: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
8: Oo.
7: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan. Ano po kaya boy? Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
8: Oo.
7: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong perfect eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DGX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. At DGX 500, araw-araw, sa mga DGX 500.
10: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
9: DTX

0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
4: Taga-aging saan, sa Corubis Crino po. Dok.
3: Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bay Unit?
4: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipad-lipad yung sakit, tapos dito sa report ng balita, at yung saan, nahihirapan akong huminga pa ganun.
3: Magdami?
4: Oo.
3: So anong ginamit mong gamot ng Bay Unit nung hindi ka makadungi?
4: Gamit po ako ng easy out, 2 beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
3: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
4: Hindi pa, nung yun ang gamit ko.
3: So anong ginawa mo?
4: Pumunta ako sa Bay Unit, nagpa-schedule ako ng tonsil right of Lemuel.
3: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
4: Ginhawa sa katawan, dok.
3: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
4: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
3: So yun po, mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
4: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bay Unit Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman yung
3: ginawa sa katawan. So yun po mga kababayan, narinig niyo po ang testimony at yung pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bay Unit Alternative Health Center, walang operation, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Kaya mong salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.
1: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Imbla ang Drive Max Coffee.
5: Kape na.
6: Sana lagi.
1: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
7: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
8: Disadeco?
7: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
8: Wow, ano namang meron dyan?
7: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
8: Oh, swab yan ah.
7: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
8: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
7: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
8: Paano mo naman nasabi?
7: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
8: Ang dami naman yan, nakakalula.
7: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
8: Grabe pala ang Disadeco.
7: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
8: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
9: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
10: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayumbong, Hawayan, Jones, Cebu, and Alicia.

0: MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Best days are the best music for your ears. At 97.7.

0: kulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagkasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swabe yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talagahan dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
4: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
9: Si Rufino Facon, para sa Bionic Alternative Healthcare.
10: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
11: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lem Wilsonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
12: Win

0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.
5: This song was brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. So success ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na!

0: 99.7.
1: Good evening. It's now 6:33. The time check's brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
6: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
7: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
8: I am 24 years old. Ito ang aking
9: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
10: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
11: Hindi na ako next year.
12: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
9: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
13: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangasin yung sigmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB gyne kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB gyne ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB gyne ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB gyne ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sumusunod ng karayom. Saka po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapayong OB-gyne ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-gyne ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa amin. Tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Maraga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya. Try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSP talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSP at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSP Family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSP na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSP para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSP. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MX3.

Volume's up and mic is on. Yes, you're listening to Sweet 97.7 FM, today's best mix. Good evening everyone. Kumusta naman ang mga sweethearts natin? Today is August 8, 2026. Grabe, no? And sobrang bilis talaga ng ating panahon ngayon. Grabe, ah. It's 6:49 on the shot clock and welcome sa ating programang Saturday Night Vibe only here on Sweet 97.7 FM, mga sweethearts. And I'll be with you from 6 p.m. all the way till 10 p.m. Kaya naman, magkakasama-sama tayo, mga sweethearts, okay? Walang iwanan. And of course, if you want to message someone or give a dedication to anyone, ayan, you can just send your greetings over at 0936-322-6700. And once again, ang ating official text line, mga sweethearts, ay 0936-322-6700 is the number to text para sa inyong greetings, dedications and request na rin. O, di ba? And of course, sa mga kaibigan naman natin dyan na nagtatrabaho pa rin, nagbabanat ng buto pa rin dyan sa night market. Ayan. Ingat-ingat tayo lagi at syempre, maulang gabi sa inyong lahat, mga sweethearts. Ayan, medyo namamanat-mala tayo ng konti pero okay lang, laban lang, mga sweethearts, no? Nag-concert? Hindi. Ayan. Hindi dahil sa concert yan. Dahil sa puyat yan, mga sweethearts. Ayan. Dahil mga kaibigan naman natin dyan sa, ano, tagapamahala naman ng kuryente natin ay hindi magandang balita ang nangyari kagabi. Ano? Ayan naman. Dahil nga, halos 12 hours ang power interruption kagabi. Hay nako! Etong sa inyo. Ay, parang mali. Ba't tinawanan ko pa? Ano ba yun? Hindi talaga maganda yung nangyari. Kaya medyo malat-malat tayo ngayon, mga sweethearts. Ha? Please bear with me. And of course, ang ating genre for tonight is any song, any genre will do. Kaya naman, pwede nyong isend sa akin yan sa ating official text line kung ano yung inyong request. And later on, guys, FB Live natin starts from 8 p.m. until 9 p.m. later. At meron tayong special guest. O, diba? Guest. Ay, isa lang pala. Get. Get lang. Mag-isa lang eh. Ayun, at syempre yung mga ating mga kaibigan na nagmamaneho ngayon, mga motorista natin na bumabaybay, nabubulol eh, no? Ayan, sa mga motorista natin na bumabaybay dito sa ating lungsod ng Santiago, ingat-ingat tayo lagi. Ayan, ay shoutout din kay DJ Max pala. Ayan, lagi niya ako sinashoutout sa program niya dun sa kabila, dun, no? Ayun. Ayan, DJ Max, shoutout. Ayan. And of course, mga sweethearts, later on, babalik si DJ Cubera para naman sa ating first batch of greetings. Kaya naman, huwag kayong maalis. Diyan lang kayo. Keep it here and only here on Sweet 97.7 FM, today's best mix. Yeah, and here's a song coming from Pharrell Williams. The song titled Happy. Para naman tayo to start the night grooving, di ba? So, Curian, only here on Sweet 97.7 FM, today's best mix.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Say na naman taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
1: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy ng pinagbago. Araw po ito Kuya Boy sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
2: Apo.
1: Tapos tanganin. Tapos ito bago matulog. Tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa. Isang araw.
2: Tama.
1: Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Apo. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: DTX 500 Irregular na regla. O men, ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
6: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
5: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
7: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swab yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sweet 97.7.
1: You're the best. The best vibe with DJ Kiva.

0: 7.7.
1: Good evening. Check your time. It's now 7:30. The time checks brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustansya.
2: TGX 500.
3: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking Lexis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
4: Win

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lobat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
4: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa kabila ng ingay at kalituhan sa mundo, sa gitna ng mga panahon ng kawalan ng katiyakan, sabi niya,
8: "Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world." Psalms 46:10. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
9: Step into Hogwarts adventure at Harry Potter Cafe. A Harry Potter themed cafe. Enjoy our best-selling butter beer, pasta, rice meals, and magical potions. Perfect for family and friends. Opens daily from 10 a.m. to 8 p.m. at Difun Quirino. DOT accredited. Harry Potter Cafe. Good food, great service, best value.
10: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
10: DTX 500. Bili sa mga butika.
12: Let's get back to the music.
13: Number one for today's hits and all-time favorites.
14: Sweet 97.7.
15: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
16: R-I-S-E.
15: R-I-S-E.
16: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Nasa kulay dilaw na karton.
16: Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
17: Nationwide.
18: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang. pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
17: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang ang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
19: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
20: Nationwide.
19: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
20: Sa buong Pilipinas.
19: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating po namang palatuntunan. Atid siyempre yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, na ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tara na po, tayo po yung magkwentuhan na namang muli, mga kaibigan, sa ating mo namang programa. Itawag na po ninyo ang inyong mga katanungan dito po naman sa atin. Zero 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3 yung ating mga numero.

Tawag na mo, dito mo naman sa ating programa 0969-226-9623. Yung ating mo naman numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan, mga kaibigan.

tawag nyo na ang inyo po namang mga kwento. Dito po naman sa ating programa 0969-226-9623.

0: Siyempre po mga kaibigan, available po ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong lugar mga kaibigan. Yung mga nagtatanong sa atin dahil po sa gusto na nilang makatikim ng ating po namang 25 in 1. Tama-tama po dahil ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 ay nandyan na po sa inyong mga lugar. Sa mga butika, sa mga pharmacy na binibilhan po ninyo ng ating 14 in 1 plus 1, nandyan na rin po yung ating 25 in 1. Para po naman makasiguro po kayo ng ating po namang produkto, pwede nyo po kaming i-follow o kaya i-add friend sa ating po namang Facebook account, yung Rice brand, para po naman sabi nga natin makita po natin yung tamang produkto, yung itsura ng ating po namang produkto, dahil nandun po sa ating po namang Facebook account yung mga produkto po natin mga kaibigan. Nandun po yung itsura, yung mga larawan ng ating po namang mga produkto para makasigurado po kayo sa inyo po namang bibilhin bago po kayo mapunta dun po sa mga butika at mga pharmacies dyan po sa inyong lugar. Para sigurado po tayo at alam natin kung ano po yung kukunin po natin, bibilhin po nating produkto kapag pumunta po tayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong mga lugar. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Hello po.
1: Hello.
0: Ano pong pangalan?
1: Si ano po, si Flory Barbie Rose ng Puerto Princesa City, Palawan.
0: Flory Rose.
1: Opo, Kuya Boy, yung nagtawag noon yung July 8.
0: Okay, taga saan po kayo Nanay Flory Rose?
1: Ito po sa Puerto Princesa, Palawan.
0: Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Flory Rose?
1: 61 po.
0: 61. Okay. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Opo, Kuya Bo. Yung nagtawag ako sa iyo yung July 8, tapos nag-order ka agad ako. Dumating ng July 17, nagsimula agad ako nag-inom.
0: Okay po. Nag-order po kayo sa online?
1: Opo, sa Lazada po.
0: Lazada, okay.
1: Limang box po.
0: Okay po. Tama po yun. Kung mag-order po tayo sa online, damihan na natin para isahan lang yung shipping fee. Para hindi gaanong mahal yung shipping fee. Tama po yun, Nanay. Tama po ba yung ano? Yung nabili po ninyong produkto natin?
1: Opo, Kuya Boy. Kasi yung pagdating ka agad po, mga alas 9, nag-inom ka agad ako, Kuya Boy. Dalawang kinabukasan, nag-inom naman ako, Kuya Boy. Lahat ng nararamdaman kong sumasakit sa katawan ko, dati-dati Kuya Boy, di ako makagising ng maaga. Ngayon, maaga na, nagkakasaing na ako.
0: Okay po. So, maganda po yung naidulot na po sa inyo ng ating rice coffee.
1: Kuya Boy, dalawang sachet pa lang or tatlong sachet pa lang ang nainom ko. Anuhan ko na kaagad na parang gumaan ang pakiramdam ko. Pati yung ulo ko na para akong nahihilo parati. Ngayon, okay na po sa awan ng Diyos.
0: Very good po, Nanay. Ano pong istasyon po kayo nakikinig dyan sa Puerto Princesa, Palawan? Ano pong istasyon? Kung alam po ninyo yung istasyon na pinakikinggan po ninyo ng ating programa?
1: Parang ano ito? Anong istasyon ba ito? Radyo Pilipino ang ano? Hindi ko maano, Kuya Boy. Hindi nila kasi sinasabi dito sa istasyon.
0: Okay. Sige.
1: Nabatan ko lang po na ikaw nagasalita.
0: Sige
1: tuwing
0: po.
1: Alas 12 po.
0: Anong oras?
1: Alas 12 saka alas 7 ng gabi po. Nagasubaybay ako talaga parati.
0: Thank you. Thank you very much po, Nanay. Sige po, hiyaan po ninyo.
1: Tapos ngayon, Kuya Boy, yung anak kasi, nagsali-sali mag-inom sa akin. Ngayon, nag-inom siya ng apat na sasi ata yun. Sige siya, hindi naman tuloy-tuloy yun. Ngayon, sumakit ang ulo niya.
0: Uh-oh.
1: Tapos parang nilagnat daw siya bago bumalik yung sakit niya kasi masakit yung baywang niya noon. Tapos ngayon, pinapainom ko na siya. Ayaw na niyang mag-inom. Natatakot na siguro.
0: Nagkataon lang po siguro yun, Nanay. Kailangan pong Kasi yung ating rice coffee nga po, sabi nga natin, may healing effect po ito. Kapag uminom po tayo, sabi ko nga, meron po posible sa iba natin mga kababayan na makaramdam po ng unusual sa kanila po namang katawan. Kasi po yan po yung healing effect. Ang ibig sabihin, umi-epekto na po sa atin yung ating po namang rice coffee. Ituloy niya lang at makikita niya yung tuloy-tuloy na pag-iinom nito. Makikita niya yun. Kasi sa una talaga may mga kababayan tayo o kaya kasi hindi naman kasi para pareho yung ating po namang katawan. Ang iba kumbaga nararamdaman kaagad yung healing effect ng ating rice coffee. Basta ituloy niya lang yon, makikita niya yung pagkakaiba sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito. Nanibago lang siguro yung kanyang katawan.
1: Opo, Kuya Boy, kasi narinig ko naman na yung sa iba nagasabi may nararamdaman siya.
0: Mm-hmm.
1: Ako, yung tatlong sasyang na inom ko, tatlong araw, isa-isa lang kasi yung inom ko eh.
0: Mm-hmm.
1: Wala pa nararamdaman. Yung nakarang araw, kasi 15 sasyang ang naubos ko, parang nararamdaman ako ng di maganda, pero pinabayaan ko eh, kasi narinig ko sa'yo na sabi mo, okay lang yun. Pagkalampas yun, wala na rin.
0: Tama. Oh, nung nakalampas po ba yun, naging okay na kayo?
1: Okay na po, pati yung sa sikmura ko na
0: malap.
1: Okay na po. Tapos ngayon, ang asawa ko, pinainom ko na rin. Nag-order kami ng 20 bucks.
0: Tama po yun. Yun po yung lagi natin sinasabi. Kasi posible na magkaroon ng unusual na mangyayari o kumbaga maramdaman tayo dahil nga po umiipekto na sa atin yung ating, ibig lang sabihin nun, umiipekto po sa atin yung ating rice coffee. Kaya dapat hindi matakot, ituloy lang po. So, kayo po nanay, magpapatunay na nung itinuloy-tuloy po ninyo, kahit may naramdaman po kayong kakaiba, itinuloy lang po ninyo, hindi kayo natakot dahil nakinig kayo sa akin. Nung itinuloy-tuloy po ninyo, naging maganda na, di ba? Ganun po talaga yun.
1: At saka, Kuya Boy, parang magaan ang pakiramdam ko, hindi na mabigat, hindi na masasakit ang katawan ko. At saka nakakatulog na po ako ng maano. Dati hindi ako makatulog kasi, Kuya Boy.
0: Hindi kayo makatulog ng maayos. Mga ilang oras lang yung nagiging tulog nyo sa buong magdamag.
1: Siguro mga 4 na oras lang o 5 oras pagkagising ko, mga alas 12 hanggang umaga, hindi na ako makatulog.
0: Tama yun. Pero ngayon, tuloy-tuloy na. Maganda na yung tulog po ninyo.
1: Opo. Awa ng Diyos po. Okay na po ngayon yung pagtulog ko. Mga alas 9 na ako makakatulog kuminsan, pero pag diretso-diretso na po yung ano ko hanggang umaga po.
0: Tama po. Kumusta yung pagbabawas po ninyo, nanay?
1: Ay, okay po, Kuya Boy. Umaga-umaga po talaga.
0: Nagbabawas talaga.
1: Opo.
0: Tama po yan.
1: Talaga, Kuya Boy, magaling talaga yung rice coffee mix.
0: Thank you very much po, nanay. Nanay,
1: Kuya Boy, ano pala, Kuya Boy, yung sabon, mayroon na po dito sa puerto?
0: Yung sabon, sige po, nanay, sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries na malagyan na rin po dyan ng sabon sa inyo. How about po yung ating, nakapagtanong-tanong na po kayo sa mga butika dyan sa inyo?
1: Opo, Kuya Boy, kasi lahat ng butika dito, tinanong-tanungan po namin, wala po. Pero sa Robinson, sa South Star, nagtanong po ako doon, naubusan daw.
0: Naubusan, pero meron.
1: Opo, mayroon na, pero naubusan daw. Panag-deliver po.
0: Sige po, nanay. Sige po, at kumbaga, ipa-follow up natin sa atin po naman mga deliveries nang sa gayon ay malagyan na po dyan sa inyo sa Puerto Princesa.
1: Opo.
0: Okay po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. At sana po talaga ay may pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Pati po dun sa anak po ninyo, sabihin nyo, ituloy lang para tuluyan ang mawala yung kanyang iniindang karamdaman. Nanay.
1: Mag-inom sila dito sa bahay ba namin. Mag-inom kaming lahat.
0: Tama yun. Para maging maganda yung ating kalusugan. Hindi lang po kayong dalawa ni tatay, kundi opo, pati po yung pati yung mga anak po ninyo. Kasi napaka-importante po na magandang kalusugan sa ating po namang katawan, lalo na sa buong pamilya. Bilang nanay, concern po kayo doon. Gusto po ninyo yung lahat ng miyembro ng pamilya po ninyo ay dapat po talaga maganda yung kalusugan.
1: Lahat talaga gusto ko sa buong pamilya ko, lahat kami mag-inom ng rice coffee mix na yan, iniinom namin mag-asawa po. Gusto
0: tama
1: ko
0: yun.
1: Sila mag-inom din.
0: Tama yun. Dahil importante po sa lalong-lalo na sa nanay, sa mga magulang, lalo sa nanay, na maganda yung kalusugan ng kanyang buong pamilya.
1: Kaya nga po.
0: Di ba? Oh, nanay, ganito na lang po, Nanay Flory Rose. Dahil marami po sa ating mga tagapakinig. Kumbaga, buong Pilipinas po nakikinig po sa atin ngayon. At marami po sa iba't ibang parte ng Pilipinas, ang mga taga-Palawan. Ano po ba yung salita po talaga ninyo dyan sa Palawan?
1: Tagalog din po.
0: Tagalog din, okay. So, marami sa atin na mga taga-Palawan na nasa iba't ibang parte ng bansa at nakikinig po sa atin ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng mga nakikinig po sa atin, lalong-lalo na yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee at yung mga nagdududa sa kagalingan po ng ating rice coffee, nanay? Go ahead po.
1: Ang masasabi ko lang po sa lahat ng mga kababayan na nakikinig ng produkto na ito, huwag na kayong mag-atubili na magbili nito at huwag niyong sasabi na susubukan niya. Bilihin niyo dahil nakakagaling lahat sa lahat ng karamdaman. Kahit ako matagal ko nang ginainda ang lahat kong nararamdaman. Ngayon, parang mag-aana sa pakiramdam ko. Maniwala kayo.
0: Thank you.
1: Totoo
0: po.
1: Totoo talaga yan.
0: Maraming salamat po, Nanay Flory Rose. Mabuhay po kayo, Nanay, at sana po mag-iingat po kayo at ipagpatuloy po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Nanay, kung sakali po meron na po dyan ng ating rice coffee sa inyo pong lugar at dyan na kayo nakabibili ng ating rice coffee at ng ating sabon, pati yung ating 25-in-1, kung sakali pong meron na, Nanay, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, parehong oras.
1: Opo.
0: Sige po, Nanay. Asahan ko po yun. Maraming salamat po, Nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo, Nanay. Thank you, Nanay. Bye-bye po. Salamat po, Nanay. Bye-bye. Apo, salamat.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Ang kaibigan si Nanay Flory Rose ng Puerto Princesa, Palawan.

0: testimonya o kaya kwento patungkol po sa ating rice coffee ay itawag niyo po sa amin. 0969-226-9623. At syempre mga kaibigan, sabi ko nga kanina, kung para po naman sigurado po kayo sa inyo po namang bibilhin, ano po, at hindi niyo po makuha yung sinasabi kong nasa kulay gintong dilaw na karton, RISE po yung spelling ng ating po namang rice coffee. Kung gusto niyo po ng larawan, ano po, ng picture mismo ng ating po namang rice coffee, pwede niyo po kaming i-add sa ating po namang Facebook account, ang Rice Brand. Nandun po mga kaibigan, makikita po ninyo ang larawan ng ating po namang mga produktong inyo po namang dapat na hanapin sa pagbili po ng ating rice coffee. Dapat ay makita niyo po yun doon. Dahil doon po natin makikita o kaya masisigurado yung produkto kung ano po talaga yung itsura para hindi po tayo magkamali. Kasi meron na naman po akong nabasa ngayon na text message sa ating po namang mga kababayan na nagkamali. Ano po ang tanong sa akin kung ilang kutsarita daw ng rice coffee ang kanyang titimplahin sa isang tasa. Nung tinanong po natin mga kaibigan, sabi ko kung ano po yung kasi wala po sa tasa, wala po, hindi po kutsarita yan. Kasi daw ang nabili daw po nila ay nasa pouch. Nasa pouch daw po mga kaibigan, so sabi ko mali po yun. Hindi po, wala po sa pouch ang ating po namang rice coffee, nasa sachet po ito na nakalagay po sa isang karton na sinasabi nga natin kulay gintong dilaw na karton. Another caller on the line, hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po.
0: Yes po. Yes po, magandang kalusugan.
1: Sino po magtanong?
0: Sino po ito?
1: Norma de Vera po.
0: Norma. Taga saan po si Nanay Norma?
1: Taga Jensen po. General Santos City.
0: General Santos City.
1: Opo.
0: South Cotabato.
1: Opo.
0: Okay, General Santos City, South Cotabato. Ilang taon na po si Nanay Norma?
1: 79 po.
0: 79?
1: Marami ng sakit.
0: Okay. Nanay Norma.
1: Narinig ko kasi sa radyo ngayon yung sa Red Open. May sumatawag kaya.
0: Yes.
1: Sinatawag ng anak ko.
0: Tama po yun. At marami, hindi lang po maraming tumatawag nanay. Marami pong nagtetestimonya patungkol po sa kagandahan na idudulot po ng ating rice coffee sa ating po namang katawan. Kapag ito po ay araw-araw po nating iinumin Nanay Norma. Dapat po araw-araw kasi doon po sa araw-araw na yon.
1: Para tuloy-tuloy.
0: Yes, doon po natin makukuha yung kagalingan ng ating rice coffee kung ito po'y tuloy-tuloy po nating iinumin.
1: Opo.
0: Okay po. Ano pong natanong po ninyo?
1: Kung saan makakabili dito sa Jensen?
0: Sa Jensen, opo. Diyan po sa Jensen, makabibili po tayo ng ating rice coffee, General Santos City, South Cotabato. Diyan po sa Esrin Pharmacy. Alam niyo po ba yon?
1: Ay, saan bang
0: kaya?
1: Saan? Paano
0: ko na lang sa alam? Apo, Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy.
1: Sa Rojon, pwede po. Maraming Rojon dito.
0: Apo, Rojon. Tapos, The Jangas Drug Store.
1: Rojon, The Jangas.
0: Apo.
1: Magtanong
0: na po sa Rojon. Halos po lahat na rin po, nanay, ng mga butika dyan sa inyo po namang lugar. Ang meron pong sa mga butika, mga pharmacy, ang meron pong ating rice coffee. Kaya po, kailangan lang po natin ipagtanong-tanong. Ang tanong ko ngayon sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating
1: rice coffee? Hindi pa po. Ngayon lang po ako nakarinig kasi nung binipat ko yung radio.
0: Opo. Meron din po nanay dyan sa RV La Pharma Generics Heart Drug Store.
1: Saan po?
0: RV La Pharma Generics. Meron din po sa Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, Butika Arbe, JCU Pharmacy. Lahat po yan dyan po sa General Santos City.
1: Opo.
0: Kuha po ninyo yun.
1: Tanungin ko na lang saan.
0: Opo. Halos po lahat nanay ng mga butika dyan meron ng ating po namang rice coffee. Nanay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, RISE.

0: Tandaan niyo po yun.
1: R-I-S. E-R-I-S-E.
0: Opo, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas.
1: Opo, kasi yung bigas, C. C, ito
0: eh. Yes, nanay, tama po yun. Tapos, kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos po dyan sa karton, nanay, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Isa sa mga sangkap ng adi po namang rice coffee. At meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Opo.
0: Yun po yung tatandaan po ninyo, nanay, para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Oh, nililista ko po.
0: Okay, po, nanay. Oh, basta po, ano po yung hindi nyo nakuha? Sabihin nyo po sa akin.
1: Nakuha ko pa, basta yung kahong gintong karton.
0: Gintong dilaw.
1: Tapos, R-I-S-E.
0: Opo.
1: R-I-S-E. Tapos, may nakalagay na isang tasang kopi at saka sikat ng araw.
0: Opo, tapos parang may katabing dalawang hotdog. Tapos, ang laman po niya an, 10 sachet ng ating rice coffee. Opo. Yan po yung iinumin po natin sa araw-araw. Dalawa hanggang 3 sachet po sa isang araw. Ang pinaka-the best po na pag iinom po ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box ang suggested retail price po niyan.
1: Opo.
0: Okay po, nanay. Yan po yung iinumin po natin na dapat po tuloy-tuloy dahil makukuha po natin yung kagalingan.
1: Mas kaya anong oras po inumin to?
0: Yes, nanay. Po. Kahit anong oras po, kahit wala pa po kayong kinain, wala pong problema, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose, kahit po ilan ang inumin po ninyo, wala pong problema po dyan, nanay.
1: Walang overdose.
0: Wala pong side effect, wala pong overdose. Okay po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Balitaan nyo. Nanay, balitaan nyo po ako kapag kayo po'y nakabili na. Okay po.
1: Opo.
0: Tawagan niyo po ako muli. Maraming salamat, nanay. Opo. Bye-bye po, Nanay Norma. Mabuhay. Salamat po. Bye-bye.
1: Opo. Mabuhay. Salamat din.
0: Kaibigan, si Nanay Norma ng General Santos City, South Cotabato, Philippines. Naririnig ko lang yung General Santos City kapag lumalaban si Idol Manny. Let's get ready to rumble! From the General Santos City, Philippines. Mga tipong. Ang sarap pakinggan, di ba? 8-time world champion. Doon ko lang napapakinggan yun. Hindi ko pa nararating eh. Kailan ko kayo marating yun. Anyway, maraming salamat po naman sa inyong lahat, mga kaibigan. Wala tayong oras. Paalam na po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog. Matapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-tumi natin, talagang nagkakakwat siya, nagkakaginawa Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Sweet 97.7
3: Santiago City. This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good evening, it's now 8:04. The Time Check's brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Today's best mix.
4: Today's best mix. 97.7.
5: Where we play your music your way. Uh-huh.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV, my power cells herbal capsule ka.
6: Ano mang POV, my power cells herbal capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
5: Power cells herbal capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
10: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, di ko tatay.
11: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
10: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
11: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
10: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
11: Okay ba?
10: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
11: Yung rice coffee.
10: Masarap.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500. Manala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: GTX 500. GTX 500.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: Sweet 97.7. That song is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Tagal lang.
1: Pwede na. Ano ba? Kanina pa yan, no? Pwede na.
0: Pinag-play yung background music mo bago tayo pinasalita. Ano ba ito? Ano ba itong klaseng DJ Tuber? DJ Tuber ba? Tuber? Alam mo yung Tuber?
1: Hello, sis?
0: Ay, masama yun, masama.
1: Lokoy ko nagsabi nun.
0: Yung sinasabi ko, Tuber, yung mga kagaya ng mga ube, Gabi, Tuber.
1: Ah, Tuber. Oo, hindi ganun, hindi ganun. Ikaw nagpangalan sa akin, tapos sisiraan mo.
0: Hindi, dapat ano nga, dapat sa'yo, Q-Bert.
1: Ayoko nga.
0: Q-Bert.
1: Ayoko nga yun.
0: Kasi gusto mo maging French, Cuba.
1: Cuba. Cuba. Cuber. Yeah. Hello mga sweet hearts and welcome back.
0: Hello. Yes, welcome back.
1: Yeah, welcome back.
0: That song, di ba, request nila yun, di ba? Si, who requested that? Mr. Ramos.
1: Si Ramos.
0: Ramos, Juvenal. Mr. Ramos Juvenal.
1: Thanks daw, sabi niya.
0: Hey, Mr. Juvenal. Sabi mo, ano, pa-proxysis? No, proxysis doon yun sa may main irrigation, di ba? Oh,
1: kanina pa niya ako, ano,
0: kasi sa amin,
1: proxysis.
0: Doon sa, malapit sa, Edina.
1: Yeah, yeah. Ah, Edina.
0: Edina.
1: Ah.
0: Eko kasi, alam mo sa akin, nakagitna ako ng dalawang, one, you know, major subdivision. Kaya ang tawag ko sa akin, ano yun, sa isa pwesto, yung ano ko, bahay ko doon.
1: Bahay
0: ko doon. Edina Valley Homes.
1: Ah, so nasa kon ka kasi boundary.
0: Nasa gitna ako nilang dalawa, pinagitnaan ako.
1: No. Kaya pinagitnaan ng,
0: mas the best dun sa
1: dalawang amin. Itlog.
0: Uy, bastos mo.
1: Itlog, bakit? Why? Is there a problem with the egg?
0: Bastos nito. Oh. Ano naman na sa itik? Ano utak mo talaga ikaw?
1: Uy, ikaw lang naman anyway. Iisip nun.
0: Wait, let's go on. Let's go on with some...
1: We still have a lot of messages coming in.
0: Mm-hmm.
1: And welcome to our 7 million viewers. Grabe, 7 million!
0: 7 million!
1: Wow!
0: Man,
1: oh, sige. Go ahead, DJ.
0: No, ano ba ito? Pababa ito?
1: Pataas nga.
0: Pataas ba?
1: Pataas nga. No. Ano ba yung pataas?
0: Ito na eh. Ito hindi pa natin na nito. Nabasa to.
1: Oli, basahin mo.
0: At si Mr. Rolando Kabakungan Ramos. Nabasa mo na ba yun?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa. See? Gandang gabi mga DJ. Ano, pa-shoutout naman kami dito sa Gamu, Isabela.
1: Uy, Gamu. Wow, Gamu. Yan, hello po sa mga taga Gamu.
0: Hello. Malapit yan sa may kampo dyan. May kampo dyan.
1: Oo,
0: sa
1: Gamu. Camp. Basta doon.
0: Camp Gamu.
1: Hindi ko rin alam. Hindi namin alam kung ano yun. Hindi kami familiar doon eh. Pasensya na po ha.
0: Yeah, pero anyway, yeah. Pagka sa summertime, marami doon. Gamu-gamu.
1: Inugulit mo lang eh. Ayan. Nilampasan mo. Sabi ni Mami Nieves Doliente Pabiling, yes. Where have you been? DJ Mikey, long time nung sidog.
0: Oh,
1: mag-explain ka.
0: Sa taga-gentry siya, di ba si Mami?
1: Mag-explain ka sa barangay.
0: Malayo-layo kasi. If you know, pwede ko kayong puntahan doon kasi Quezon City po ako. So, you know.
1: Pwede.
0: No, Cavite
1: diba?
0: Sila. Cavite sila, malayo-layo yun.
1: Hindi. Malapit lang.
0: No, unless I visit dito, my classmates back in high school doon sa south. Yeah, sa south. Yeah.
1: Oh.
0: Yeah. Pwede kong
1: pumunta. So, pupuntaan mo sila?
0: If ever, yeah.
1: Mami Nieves, pupuntaan daw kayo?
0: Oh, yeah.
1: Okay, paghanda niya na siya ng ano?
0: Ano?
1: Ng
0: banda.
1: Banda rito. Banda doon.
0: Hey, ang bilis ng oras. It's already 8:42.
1: Yeah,
0: and pretty soon, we'll be saying our goodbyes. Sayang, dapat sana.
1: Later pa.
0: I thought, no, I know. Pretty soon. So, in about 18 minutes.
1: Yes,
0: 22 minutes. Ilan ba yun?
1: Oh,
0: tama, 18 minutes.
1: Oo.
0: So, we'll say goodbye and, you know, makakalungkot naman. Because the next time I'll be here, probably maybe like, you know, 6-10 months from now. I don't know.
1: Ilan, tagal nun, huh?
0: I don't know. It depends. Kasi pag hindi ako kasi iniimbitan itong yung...
1: Ano na naman?
0: Itong DJ net.
1: Kasalanan ko na naman.
0: Hindi niya ako iniimbitan. So, ang chance ko lang po, doon sa mga comments, yan, ako pa nag-greet doon ng mga...
1: Ay, oo. Lagi siyang ano, lagi ka nag...
0: Melvito, Corbito.
1: Wow. Lagi niya kami binubuli doon. Hey! DJ...
0: Who's that?
1: DJ Barry's watching right now.
0: Oh! DJ Barry!
1: DJ Barry! Hello!
0: Asan na ba siya?
1: Ayan, sabi dito, wow, ang mga Lodi nandito na. Ayan, ikaw lang Lodi.
0: Who said that?
1: Yan, ikaw lang ang Lodi, sabi dito, ikaw lang.
0: De, Lolo. Hindi pa ako Lolo, I'm not a Lolo.
1: Oh, Lolo Di.
0: Alam mo ba before, akala ko, what the heck is this? Lodi.
1: Lodi pa, ano?
0: No, kasi there's a Lodi in California.
1: Oh,
0: it's a city.
1: Really?
0: Yeah.
1: Okay.
0: In California, Lodi.
1: How is it related to Jedi?
0: Jedi, dug.
1: Ganun eh, no? Ayan, sabi. Wala, inaabangan daw. Inaabangan daw niya.
0: Sino ni? Nino?
1: Ni DJ Barry.
0: What about? What about?
1: Inaabangan, inaabang ka raw niya sa labas.
0: Naku, baka bubugbugin niya tayo yan.
1: Oh, patay ka.
0: Si Miss, the boy. The boy.
1: The boy.
0: The boy.
1: Eh, sabi dito ni Sir Ramos de Venezuela, thank you daw. Thanks, thanks, sabi dito.
0: Yes. Kamusta lang dyan sa Patul?
1: Oo, oh, yeah. Sa Patul. And of course, sabi ni Mary Rose Marinha, sabi dito, DJ Cooper, pa-request ng Ain't No Mountain High, you know, uy, by Diana Ross.
0: Talaga.
1: Oh, diba? Ayan, yeah. Nakasalang na yan.
0: Uh-huh. Mm-hmm. Anyway, si nawawala si DJ Chino, hindi siya nag-greet.
1: Oo nga. Hindi, parang matulog. Ano, eh? Parang nonchalant lang siya, nonchalant. Uh-huh.
0: Uh-oh. Anyway.
1: Ayan.
0: So, what else are, ano?
1: Sino ka pala ba? Si, ano? Si Sir Ramos de Venezuela. May, ano siya?
0: Oh, puro 6 ako, DJ. Hindi, kanina pa yun eh. Oh. That was a long time ago.
1: Ah, so, that was a long time. Okay, yeah. Okay. Mm-mm, so, okay.
0: Magulo, na. Magulo.
1: Kinawanan na lang tayo ni, ano, ni DJ Barry. And,
0: oh, you know, yes po, mismong harap ng Camp Melchor.
1: Ayun nga, sabi ko nga, di ba?
0: Ano sabi mo na ba? Camp Melchor.
1: Ay, hindi. Sorry.
0: Si Mr. Ano, Mr. Rolando si Mr. Kabakungan.
1: Oh, Ramos. Ayan, Camp Melchor pala.
0: Kabakungan Trans, alam mo yan? Yung transport bus.
1: Ay, yung bus.
0: Kabakungan Trans.
1: Na, parang na-daan sa akin yun. Nakita ko minsan.
0: Yeah. Papunta ano yan? Mga,
1: baka sa kanila yun.
0: Sa Ilocos.
1: Pagkasanan.
0: Yeah, yeah.
1: Diba?
0: Yeah.
1: Oo.
0: Yeah. Doon ako nagpadala dati before ng ano ng surfboard from San Juan, La Union. Pumili ako doon tapos
1: pinasinip nila dito.
0: Hindi, sinakay sa bus.
1: Ah, sinakay sa bus. Yeah. Oh, okay, surf powder. Yeah. Grabe ah.
0: Kapakungan, yeah.
1: Hindi, hanggang kwan lang ako. Surf powder lang kasi ako.
0: Ano yan?
1: Surf powder lang.
0: Tadugtog.
1: Ay, naku.
0: Nikor ka, Nikor. Alam mo yung Nikor?
1: Hindi.
0: Nikor ka.
1: Ano Nikor? Corny? Para ikaw.
0: Pwede ako. Mas kuwela yata na ito.
1: Alina.
0: Anyway. Hey, what song are we gonna play next?
1: And yeah, then, we are going to play a song request coming from
0: whom?
1: Siyempre, kay Mary Rose Marinas. So,
0: oh! The love of your life.
1: Yes, of course. Sabi dito ni, ay nako daw, sabi ni DJ Berry. Ayan.
0: Why? What about?
1: Nabubore na siya.
0: Oh,
1: yeah. Oh, ang hirap maboring na itong taong to.
0: Uh-huh.
1: Oh.
0: Tawagin mo si Chino Boy.
1: Oh, si DJ Chino. Ay, shout out, DJ Chino.
0: Wala, nandun na. Nag-RH na.
1: Ay, ganun ba?
0: Radiohead.
1: Grabe. Oh nga, Radiohead, coming up. Later on, after, okay, after this song, DJ Mikey, we have
0: Radiohead.
1: A little talk again.
0: Oh, yeah.
1: At magpapaalam tayo. And then, your song will be coming in.
0: One of my favorite songs from Radiohead. Yes.
1: So,
0: and si Chino though, he plays that a lot of times.
1: Really?
0: Yeah, songs from Radiohead.
1: Oh,
0: no, because you know, they like it. I guess.
1: Wow, okay. Yeah. It depends sa ano kasi sa program.
0: Yeah.
1: Anyway, we'll be right back, DJ.
0: Oh, before anything else, I would like to say happy birthday to Mr. Pierre Paz. Bro, happy birthday to you.
1: Happy birthday.
0: And advance happy birthday to Pare Pidol Evangelista. The husband of Rosemary Evangelista.
1: Ah, okay. Yeah, Rosemary Tulio Evangelista. Yeah.
0: They're celebrating.
1: Birthday.
0: They're advanced celebrating over there in
1: where?
0: In Balintocatok, I think. Yun lodge, their lodge over there.
1: Ah, okay.
0: So happy birthday to the two dudes.
1: Happy birthday to you.
0: Yeah. Oh, baka may mga nag-birthday pa dyan.
1: Yeah.
0: Give us your shoutouts before we say goodbye.
1: Yes, later on, may time pa kayo to send us your birthday greetings para naman, ano natin.
0: Maestro!
1: Pasa natin. Okay, so we'll be right back. We're gonna play a song request coming from Diane Ross.
0: Mm.
1: And just keep it here, only here on Sweet 97.7,
2: today's best mix. Sweet Request on Sweet 97.7.

0: The best vibes with DJ Cuba.
1: Ayan, and we're back, mga sweethearts. Grabe. Binis.
2: Ain't no mountain high enough, diba? Kanina yung
1: yes.
2: Bohol. Yeah, they got a view of Bohol.
1: Where?
2: Yung kanina, Chocolate Hills.
1: Ah, oo nga.
2: And then afterwards, oh. The beach. Ano ba saan ba to?
1: Malalaman nila kung gaano.
2: Sa El Nido.
1: Yeah, El Nido. Kung gaano kakakulit, no? Grabe, no?
2: Anyway, it's almost time for us to say goodbye. It's 8:52, and meron pa tayong one more song, di ba? Para sa ano?
1: Yeah,
2: for the encore.
1: Your favorite song?
2: Oh yeah, one of my favorite songs.
1: Yeah. Bakit nga ba?
2: No, it's a nice song. It's a nice melody, nice song. No, I just like their songs.
1: Ganun lang. Yeah. Ayan. Sabi dito, Who said that?
2: Totoo
1: yung relatives
2: po. Oh, yeah. See, si Mr. Ramos, Kabakungan Ramos, sabi niya, relatives po namin ang Kabakungan Trans po. Shout out Plansa. Plansa? Akong... Plansa? Shout out Plansa, akong kapatid.
1: Mr. Erwin Ramos.
2: Okay, ng Tex Auto Shop ng Sinsayan, Santiago City. Yeah. Uh-oh. Ano ibig sabihin ng Plansa?
1: Shout out pala. Sabi niya, aking kapatid. Parang ganun. Right. Typo error.
2: No, kasi ngayon marami ngayon eh, di ba? Marami na. Uh-oh. Marami ng mga words ngayon na lumalabas. Yung Paldo nga, we don't use Paldo before. Yeah. Kaya lumabas lang yun dahil because of the DPWH scandal.
1: Yes.
2: Diba?
1: Yeah. Kaya
2: or
1: nga.
2: Case, uh-oh. Should I say. Scandal.
1: So hindi na lang mga babae nagpapalda, pati ano, Paldo.
2: Paldo.
1: Na.
2: Taragdag. And also, where's my guitar?
1: I don't know.
2: Where's my guitar?
1: It's good that it's not here guitar. Anymore. Oh, it's so man. Good that it's not here anymore.
2: Why not?
1: Yeah.
2: Maganda nga yun eh. Para pag, huh? Pag ano, mag, ano tayo?
1: Mag-greng.
2: Pag may corny, greng.
1: Uy, na-miss kita. Grabe.
2: Ayan, anawa na.
1: Grabe talaga.
2: Miss ka ka na miss.
1: Kailan ka babalik?
2: Sa lalong matagal na panahon.
1: Are you very good? Very good.
2: Anyway.
1: Ayun.
2: What is?
1: Ang sabi dito ni Mabel Angeles, meron
2: may... sabi niya, wow. Uh-oh. Wow.
1: Hindi, Mabel Angeles nga. Can I?
2: Hindi, ito sabi niya, ang mga Lodi nandito na. Naabangan ko talaga itong mga ito eh.
1: Ayun, no?
2: Yun, talaga. Alam mo kasi si Mabel, siyempre namimiss niya ang Philippines. Di ba, nandun siya sa United States. Uh-oh. So, kaya parating inaabangan niya dito sa Sweet 97.7 para parang nandito rin siya sa Philippines.
1: Yeah. Over the Rio Garden yan.
2: Yeah. Mm-hmm. How's the weather there? Kung na ngayon eh. It's a... Hindi. Ano pa lang yan? Magpa-fall pa lang. So, lumalamig na dun sa kanila. Ayan. Lumalamig na.
1: So, ma-fall ka pa lang eh.
2: No, mag-fall yung leaves. Kaya na. Autumn yan.
1: Yeah. Okay. Yeah. Autumn. Yeah. Nga, no? For ano kasi sila. Four seasons. And sabi dito, meron pa. May greetings pa siya doon.
2: Who? Ayun. Ito.
1: Yeah.
2: Sige. Pabati ng happy birthday sa pamangking ko, Vanessa Doliente.

0: mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nanghirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko. At lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV, My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
10: Ricky Sanchez po.
9: Taga saan po kayo?
10: Taga Dait, Camarines Norte.
9: Ilang taon?
10: 30.
9: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
10: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
9: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
10: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
11: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
12: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
13: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga itong ulan po ba? Masigat ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lating itong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, masasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tay, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang hell kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, Philippine million in Philippine money, samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig, dapat pa napakinggan yung mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonyo. Nag-explain ako. Nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, anong magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo, yun o, yung pinadyos ko sa bagayang loko, pinalagyan ko ng sili, mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng namumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo pagka ang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano man klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awan di opera. O, diba? Ano opera ng doktor sa iyo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madali mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to. Narin po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, katayip ang magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong group, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pakitrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
12: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: PGX 500.
2: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking Liesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
3: Music feels just so good when you're tuned in to your one and only station.
4: Sweet. Sweet. 97.7.
5: This song is brought to you by Mega Prime Foods Incorporated. Mega Sardines. Super Sarap. Super Sustansya.

0: mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Peter Jan Francisco, 30 taong gulang, nag-aaral po sa Paradigm College of Science and Technology. Nung subukan ko pong uminom ng Doclimelscope ay gumanda po ang aking pakiramdam, nawawala po yung pagsakit ng aking ulo. Kaya ini-encourage ko po na kayo ay subukan nyo rin po ang Doclimelscope dahil para sa akin ito po ay nakakabuti sa ating kalusugan.
9: Bibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
11: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Pugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Man, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano may marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo may enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapapot spa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata. Hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka. Huko mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin, the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat ganyan sa mali? Itatama po natin. Anong dapat ganyan sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Bulosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumagap ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong subaybayan ang ating po programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Health Center. Ay uli ko, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy yung kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Ang himinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi lang gabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo, sa loob ng bituka mo, without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
10: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
0: Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Roman. Taon-taon na akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihin ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. Wednesday!

0: Rainbow sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa TGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin.

0: at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DDX 500, mabibili sa mga butika.

0: easy, last hour. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong lingkod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ito kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatawag natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatawag natin na hypertension. Napakarami hindi ba per matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasi nung alihan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalapnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapres. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200. At hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagyan mo silang dila ng Katapres, bababa agad. Mag-subset agad ang dugo niya. Pinuman mo certain, bababa agad ang dugo niya. Kasi hindi, matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, bigaan mo ng limon, warm water. At saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Ay, nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunik ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? Magkaka-high blood ka, sabi ko, Dok. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, tinang nilagyan muli ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood at iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. Pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag naging masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabangis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahid ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong masaluyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi, at ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undigo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag-minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, ng alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Kawayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang iyong lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po ninyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang iyong likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
3: Kape.

0: plano, may isa nga entrepreneur. Katta nga panawon, masapol nga madiskarte ka. Iso nga bukod ti ubrak, at dapat ti negosyok. Kaya nga ibalanse ti amin nga ubrak, gapu iti pigsak, gapu iti panagkaan, iti healthy foods, kan regular exercise. MX3 capsule, na adaan iti alpha, beta, kan gamma nutrient. Bilibak iti MX3 idipay. MX3 is my partner in achieving our family's dream.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili po ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun na din yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinin ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang, para sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.

0: sapaw. Oh, wow!
1: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
2: Kape na.
3: Sana lagi.
1: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
4: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
5: Disadeco?
4: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
5: Wow, ano namang meron dyan?
4: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
5: Oh, swabe yan ah.
4: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
5: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
4: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
5: Paano mo naman nasabi?
4: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Power Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon, kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
3: Sa buhay natin ay mahalaga.
2: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
4: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Mag-DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag-DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: It is now 7:30 in the morning. Time brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee. 14-in-1 plus 1.
1: 500, madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500 araw-araw.

0: GTX 500.
1: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
2: Saan ka papupunta?
1: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
2: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
1: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
2: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
1: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
2: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
1: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
3: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauti Arco Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Capsule.
1: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV, my power cells herbal capsule ka.
5: Ano mang POV, my power cells herbal capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power cells herbal capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
11: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX3 ko.
12: Isa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX3 ko.
13: I am 74 years old.
14: Mga kwento ng pag-asa.
15: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa Siam Katuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
16: Ito lang ko na ako next year.
17: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
14: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
18: Naimpagnal daw tayo amin kaya kapubo. Tuwing sa diya makakabsat ko nga dadyay Cebu, kablawang kayo matapo ti naimpagnal daw tayo amin si ili tayo kapubo. Siya ni Daphne Banderi, 55 years old, may isa nga na, apuinti ti barangay Tabora proper, Pugula Union, dahil ito ito istorya ti MX3. Na siya at matapo ti pinagbiag ni dito'y Pugula Union. Kaya ni madagito mo pamilya ako si pagkabisya sa ako ko dagi may tak na ako hindi si barangay treasurer di si akmat ako nga arami di report ni si papers ako kaya ni kay man di report me kaya nagdumapay ako nga trabaho dito yung barangay ni so mati pagkabisya akmat ako ato yung pandemya nga tempo sa ako narigas ako sa barangay apuhinti, sumusulong kami mo agay dagito'y tattao ti barangay ni, dagito'y protocols ti barangay nga ipasurot ti gobyerno tayo apo nga ag-usar ti fish mask, fish shield, dagito'y halos inal daw kami apo nga adagay barangay hul, agbanbantay apo, sen agagay dagito'y tattao dito'y barangay. Narigat mo apo nga dito'y balay. Dudwa kami lang ganin dito'y balay ni sa anak ko na panagtrabaho. Kamo nga makaawid sa dati darod pandemya nga napasamak pata. So nga handa mo kayat na pabakasyonan. So nga si kami lang dito'y balay ni na mabati kinilakay ko. Ano nga mulatan ati iyumi si anak mi nga makasangpot. Ang worry at matas para maibisan si worry apu kut akararag tayo kun sumuro tayo apu no anyaman si protocols nga ited si gobyerno tayo pamamaraan si guidelines kata si pandemya so nga akararag tayo ta baring malpas dato yun na makasamak si pandemya kun makatulong tayo mat si sabali nga tao. Ada may isa nga kailiyak dito rin na in-spread out na nga makatulong ato yung MX3 ipada na nga tao padasit kano. Ito nga pinadas kumot na inanatata ito mo tiyos o sarik na inal daw nga inuman. Siyempre hamo mailahan tayo nga maano ako nga nung maminsan adati sakitin tayo tibagpagi tayo sa medyo bumakit matindi tao. Ito po sa nangato gamin apo ti BP. Ito nga ko na nakanyak pa dato sa shock na nakainumak si MX3. Ito medyo na tapada kami mo na ang high blood na lumog. dinilaw ko ganito na nga medyo bumasiti bagim ko na ako na nakit. Di pinag-usar ko tayo ng istri pa dasan sa mayat ata sa isuki inumok ko na. So, inaldaw nga para kayo dad mintinan yung mabang mga arang ka nga nung uminom ka tayo ng istri makatulong sa ririk na ko na. Nabayag ako mininom tayo ng istri ko. Kayo apo padasan nyo mo na uminom para makatulong ato'y apo si salon at nyo. Hindi damdam mo nga minumak MX3, di ka sin maraliin, malam, data. Ngam, hindi medyo manabawbawasan si sakit yung di bagbagit. Medyo na bang aron na. Minsan laangan, si may sangal daw, bigat laangan si pinanginom ko. Medyo pinisa, marik na si bagit ko at sumaysaya at nung uminumak sa MX3. Uminom makmut idi ti MX3 coffee ng at adult yung inainom ko nga MX3 capsule. Idi ko kakalayo na ka makaturturog kakalayo na makuyat at jay no makainom ang MX3 medyo pumiksa. Nakatulong kanyak sa MX3 kin exercise ako nga inaldaw. Inspiration ko tinangtod di piksa kanya si MX3 capsule ko sa anak ko. Kami may sa anak ko ng kasiti apo napubri kami lang ng nakapalpas una si panag-eskwela na si nakatrabaho madagos ang yaman si Adu sa MX3 nakatulong sa MX3 si salon at ko kin exercise kin healthy diet. Ang MX3 maitulad ko sa isang bituin na nagbibigay ning sa buhay ko pag-asa, nagbibigay sigla siya ni Daphne Banderil Ilocano. Dahil ito yung istorya si MX3.
0: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

sardinas na super sariwa. Super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines Sardines mo na, ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.